0: Nidani pa ma pa ga ma nidani pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa he he
1: Nidani pa ma pa ga ma
0: nidani pa ma pa ga ma
1: nidani pa ma pa ga ma
0: Vasco da Gama, Rusa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na he he